ngafiri achaba mukati. Efyo chive na kunze. Uluendo luwabu milula sungusha. Ukutula fye pakubala nukulengwa kwa wuko. Ukuisuri luwabu umi. Ukubowa luhuka. Mupashua luhuka. Mupashua lulumba. Ukuluba. Ukwesho ukwibu kushenza ansa shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefya chalipolimo. Mkufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa yechila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Ushafintu mbone kakuzi. Efyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwanshita. Mkupita mufya bumi. Kuntende kelone mpela yanti. Mkusanikwa na mkuililwa. Ichilola chamweo wanti. Embuto na atanda. Na ilenge chive kunze gefyo chaba mkati. Efa, uwakubala babengi.